Bata manonood na ito, huwag kayong mag-yosi, huwag kayong mag-droga, at huwag kayong maging bastos. De joke lang. Pwede naman kayong maging ganun eh. Bahala kayo sa buhay niyo.

seryoso, huwag kayong magdroga, at huwag kayong maging bastos. De joke lang. Pwede naman kayong maging ganun eh. Bahala kayo sa buhay niyo.